0: Autocar, kanuri autocar, akong kaipal siya ang pelepalchis, natawman na rin koan, sakal, sakal, sakal. Pero ni Ben na siya karang sa linim na pelepal sa Dolor de Lira, naruna ke kayali akwi, batikali no chup siyam etalin semaforo na kilire, ikuan sa kasa siyupepe, kentayo ka chichik sa kamposan. Aran sa siyak likut siya kehan kuan autocar, sakal sa di roj, limarupe, aring koan sa di roj, sakal. Aran naruna ketaw, di siya ali pelepalchis, mareli Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kachichuli retalil, aran kwan irrepuesto chosh patmanak mekaniko. Anina kayina ran, kunak mekaniko akwi. Anta kanash nao shiananin, di karuna rakli kuhuk si belebanchich, u taran akwi. Naruna kishmukok sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar arin koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana que esquina que es calli, Dijol, Lica Esit, Limatab, Doximan Razar, Limatab, Reli Graduación, Nacheli Re, Limatab, Nache Manchuru, Junaclitu, Ispi Sumerra, Tin Junacli Chajón, Limatab, Reli Sumlac, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanacuí, Arana que esquina que es calli, Dieta Limatan, Trofeo, Nacheli Re, Maresto que, de matkap balak leka isik, balak tokhe le ol re oro malak plata, arana ke iskib, arana ke iskib liskiala lit, o kanak na ke iskul, na ke iskis, utnak na ke iskastasi, na ke iskis kichik, renak maga akhli cha akhilat. Arana ke kakhelak chalen lunes tok domingo, ut, na ke ule li kaskiz in chichabil chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipunsha malak lak bomberon voluntario ta rinkoban, Arandi, na kwan na heroi beninkil.
2: Utlat, ang oka kishkan, di ba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta, kok si ebli buta siya, Hercules kutinosaurio re rio bilim, ebli halang halang chichi buta siya, tentonak ta tsehe, botas Hercules kutinosaurio re rio bilim, chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua, kita kok si ebli buta siya re rio bilim, ebli halang halang chichi buta

ነው ማልሽ ሰኛል ማላክልሽ እና ካንከሎ ባሊን ካና ይቀንጭ ዘሌ ቀዋ ጊየርሞ ማያ ሳሽ ቀዋና ቀንካና ቁቱን ማአንጆ ቸርቺ ቡኮክ አንን ካንካናው ወካምቢ ኩመለሽ ከማንገ ቸር ኸላል ቁታን አሽኻጃሊ እሽ ከባልጂና እግ ሊላ እሽ ሊቀሩህ ኩይ አኸልተ ነው Kamana siya rin na pilo, mayan na skulti ka na Tisponili kyoko, rilpali at kyoko siya minkil Wal usrak chen, mayan na to ay lok, to nalibak Mayan lao, lilipoyan nam, linako, anong rilikate namit Ut kuilao na ko, anong rilite namit, nito na to kuslak, likaro usyo Choke sa lihonan na kongko, uchokrib, liki, talal, kakakol, kulak, kabeh Are ali na chana kwang ngin chana kangel. Ali na chana kwang ngin chana meling kwarti. Ali na chana kwang ngin chana ha. Awan mare lis kali li kalibal ma kali sha. Awan na lat cha sa skawana ke sa token sa takon. Mare sa chana ke la ha buti komo. Mayal awan ko ko kanta di kausla kan sa komonil mayal. Sa komonil ta katikis ki Kuilin kwa ni chana ha kwa ang relihun o kui kwa ni chana be kwa ang kui chana be lihun mayan kui makali shuilin cho chut makali kumo kasi chan runa takatok o takates kele shuil o takache kwa ye ke kaus wana kwa ang huni huli na teng an lin na atinak chakush mayan utrokanak nakachevi komones Nalewan ko, kausan ko, chan runak to keng kakwi chi shteng angkile katenamit ko ban alta verapas ut kokan akwil shnimal ru katenamit Guatemala. Kawagir mo, macho kachak chibokok, king kanas kut la kwati. Mayan. Wabanan kokan na nakakolti kache ko, nakakolti kache rules komones. Sakal, sakal. Ferreteria la markensita. Kachin na si mga nagataw li Parque San Marcos aran tataw komanes abanan aran sa kalkuan lipon pilat na kakubli li bebe bachis kami kumagot

¿Cuánto jale el comunés? Jocan, vivar, cuan, que es más escuela, si materú. Ahora, el comunés, le cago a nada, cuico, te es le cago a sol, mañana. Con las chacuas de apocalipsis, cuique, os cuiteca, os cuí, lulu, tin chacuachen, vaya, lo cuan cola, ochen, ya no. Ya lo enga na kaxol vale le kaskerin ya ni kulal na china toja na toja enga hui vaya es buena con gachete en tona todo solo te cacabar si aquí ya le caman ya con convicción en esta tatina con convicción vaya chol chol coco da tatina vaya se kawa Edgar Cheng yo chakamingi de rampo kola kwan na kwan Wajal ko anak manikin, isik chik ang alak chinak chan, o tanak kwang kwang kin. At mantiyos nis kakwil kacholid, kat mantiyos chal, nakter na kanaw ko. Kabarat, usay ba ali? Stikip ang chakre li Kumanil Magdalena, manjan. Abanan, kwan narampo ko lang. Nagat kwami, kangat imak jawa nagat kwami, bantyo sa kwe. Awanan take si chol, kana Josefina, usko kana kwe, li kana ku, li chanep, li kwana, takawa ering, li kwech ala, li kwikan, tawa no sila, nang mga kawa Edgar, li say chol, hil mo niya, li nakakots. Awanan kumanesh, Kas kace mayak ceris linak te cakra but karuna cile cawe le sila ilamak bi lona kace na wasut ogan na kace la oka kui na kilis dios sila li Jesus cengko aske le kawajo saan li Jesus saana li Jesus banyak na wala le kakumon ka kui ingge atinak ceris li Jesus singa ingge atinak si dios cukup be Usantil musa eh kama ang che kakwili Jesus mag anas che chapan in kana runi che nabek hunah kwi wanak na che li Jesus lain maka na kutukre malak maka na naruti manu tayaling kunis li karuni manu manak linjukwa na taklan chakwa chan ni Jesus na dyan Utrogan ang kajenak tiskunis wano li Jesus mukchay siltare taklamil sa suwani chikwa Diyos. Japan ko na kajay kopo yanam tento akwi maya tento akwi nak to pasok uto elahi utrogan akwi tekatis maya ay ke kwestiyonas. Li atin na kuya kwestiyonar ani kestiya sa kumisi li hermana Fatima manachit mana Rosario ni chica bajón chica le gana chaki vaya van a cuitar a querer tal y le gana china rinche en cuestión na stis roli Jesús me ya me gona us pacua us le chaque mi maca mi nasche canac chihocan vaya li es caín así chal cacua Jali ng kache sa kalkokan na klisk akhlikwa ni natane kwang keb li siya ning kay soko kere aan janak mago usta jaban na ing kesak magutok tamak ta chiru ning kesak manak karuch natane adana kwang keb aan re sokpal chan manya Abanan karu kirak cebal nak. Ustaan makwa aran. Cat mana anak kui huni Kristian, anak kui huni Poyanam, anak kui huni linaikan, lina cabak, lina seek, lina raos, oh lina tane maja. Ut kui an kemana sje, naske kui ri maja nasje. Usta kajak na sayo, usta mga kwa inakarin kakwa jaman lain na kwi na begli gikel sa lingon siya kalim lain na kwi na kwe kasi lincho lain na kwi ning kwi li kwala ling ako na karakuan maya ut na rawin siya rilpan na kichos kulbalaan ut hukan na kli Jesus maya na sumaya
At is nimla pa ba? Awanan siya sa akwi liho na lang nakisya at siya manggol ako atin. Di siya naskal kikira. Pero kamang kacheng mo na, kamang ngayos kakwi lao, nako siyempre kinis niyo sila li Jesus. Pero awanan kamang kacheng mo na li Jesus na raksak risingil akwi aan, lis kristiani, baya li, lis kibelek, li chanluan, ho unak po yan nam kaya kreta di kaya kreta nak kes kam lele la kanachi nak kumbetiro maya kes kam lak kumbetiro eh kawa Jesus kakam sa kuyo na Jesus chakra lak Moises nak te kapusi jipek an liki na pek tawso ko tanik kli kachakra utokan oh sinigal paano mak Kalban skutak speng kualipek li anit sa kalsak li anit sa kalmagashmag li anit sa kal kutan sa ken li anit sa kal narepok sa li okin chene Jesus aban jen sa lionach anamie li skuangike sumana ko ang kache lao rin sa ruchichos kumanech Chalok e choco. Mayal, kajak ng kataw ka railal, na kataw ka makela, na kotane, na kokotane, na katotke, mayal. Chiskuni, utkong ache, usta kwal kwang ko sa ligles, usta kwang ko sa kaljanyan, dagoy nakmaka at taka, Apanan, ni pecho chisik. Ayan, ni pecho chikwan.

Se canachi na stezuri Jesus. Uli Jesus na shmaron na stele canachi. Vaya. Eh, mana ko Dios pa usa. Kuan katar. Chaman li isk na elchak li rusi la lish kuan hik. O nas khuna hiri kini Jesus. Os gana na stele Jesus at isk la pa mal. La pa mal sa kaljon, eh? Manak lakab lirean o silakab lirean Jesus che at iskatyusok in na ako akshilaj kan abanan ko manes kwa yak lakabit silistak to sukik chak tok mahi abanan akkanum siyin naranasinak akabik lakabit kachalak tasakakay.

Aman ang kawasan ti ako kukwi. Estorcito, ande, nagtecho na siyang tesi, kaya keri. Sa siyabli marima.

Ogan sekalah cina paita so kawagir mga polan cina ke obres singkili rame. Awanan ko manis kung laku kasal sa kasibali, lili. Obonal reli aku reli kuta na nakuan Martes kuaksak laku reli po Agosto masalech ol. Awanan kuan niya klekalo ili kamigo ekutan siya kulon. Ula ish masale chul chene raminki. Sasalin chul chene kumonto karansa ste palpeteng. Karansa kal shikil sa kalebli kalebali tenamit neke rabili 107.9. Abanan jokan na kuinak nengke che panchus li kasulban na shke estereo gerar jinge anjal. Abana na nakhe na kwan le radio re nak te kacha na kawres te kacha na tsol ot hokan na kwi bajal te kacha na chutu pibre e chube joralas ka hol junte namit ot la ojo ak ekchi tendonak lo ek chube mayal.